0: said me di kama o nyane ntie no apostle wagina adwa entire enche mi kus do bi na ne di ebedi eye father's day hunkomo ebedi papa for da no hunkomo na ne ebedi isa se papa for so wonu so wasu di pa enti no ye bele so koka kra enti mi kus do bi na ne di ho bi anzo no e fa papa for da no ye di abro apostle
1: yeah
0: kasi asumi enka
1: enka
0: so ba di adimo ye
1: yakopon adimo
0: ordinary day so ache na 21st
1: na 21st na
0: sa
1: nje na zenga baby anka holiday nze you think baby na say holiday
0: sa
1: nje na
0: tanga holiday
1: na holiday for fathers nga jam nga na holiday nga na media ye ni
0: sa
1: nga na say jam ye dia na my family my foreign name nka asede ni nyina no
0: e dom so
1: dom so
0: sa
1: e di to mi so na me e no to se e na ye e do no da na ko pa do mala ko e di a e ho na en fa en mi e kwa ma boni di e e ma ko ni se e di ka sa tre ni futu ya kwansa da kwano de yana kai yana mai yana na na ko pon ma mu kwansa en tun o to se ni
0: okay
1: yana bi wa eh yin mu to se ni so se to se ni so aka se se ya ya de na ya ade no ya nye ntia o no e wa de na ya se ni ni ma eh ya ade a ha bi o se ya tro to was a tro nema nyina nka enko tro buku dia ya ka ya dia ka oka ana bi ni anti assessa nema ye yishi abefu nema aba ne ye yishi se bebre ho a tro so menim ana mebo media ni nyina sana you said na in the olden days ni okwan fa so ni aye adwuma na wo da bonum ne sa no ma no ho but na abefu de enye de na ni ho ni se ni na ya bi a ebo a social media ni ni ni ho so na e bai bi mu de ye e fa kwa money so de but bi mu so de ye ni ma a se nyankopon ni ni nti se adebi akosuma ntia ewade na mani pa enchire nipa kwan emfa nipa nkobone mu na emfa nipa nkosumu a mfiri se ayade a eya ase se yenyina yesom na yeye ehye ewade anuonyam na ade ba kwan na bibi ameka ho asem ni se se nema binum Father's Day Mother's Day sa ne manu ba e ba agidifo na ye ho yodi ye holy of fullness ye pese na ye ni bi hwe no bible mu nti u jama wi asfo na on ba abizi no na mo abizi no so a bi ba kan bible say na a lot of tna kru bi mu a kru so don go mu ma nipa no de won abrabo ye den e ha no mo sa abrabo a okotena ho no no nko an na ye no se ni a e ko so no ono die enye na practice no so nji ono ko ana na ayi no afri suno a na ekoso no na mum se o sase en kakran kakra nipa baako nipa mienu eno preach gospel no de ma so don go mura fo a o chao no ye yakopon ni from the ya ope na o chirechire omo nga kran kakra unti mi uko jina badwam se bi kra wo ka ye be kum at one on one de wo betumi munyi obi won chen na o ka chire musu ban we niema we nga kakra kakra wo pass ho ma nipa ba ko ono so pass ma nipa wo fro nka gradually nka lot enwe ni kro na ma ibadi but obo ni kwi to ono nko a she ni ba bi kom hu se de ekoso no mfata de ekoso no nye but on person odin ho beshim on person ba cancer fa ho nti yo nemo bi ho a ekoso a
2: ya ankasa ho na ejirifo ho ye komo ye ho hye ba bi bi se ye mfa ho a ebekwa ba ba abeto en sa na ye mane ba sa ba ha ye wo ya sitrim ejiru ba bi no o se ye ne ba no by force you see move from here because had a danger zone ndie wa pe bia no jan ho afuo bia wa do bia jan ho dan bia wa si bia jan ho ekotra kotra ayi bi poso nyakopon chere said either say obetra bi poso anasa obetra fo ba bi okoshe ye no in fact enye nika na hwe se ni nyina mu no ekosto lot pa se lot ka se sabra bona so don na gomora boy no ankosto na oboa ekosto ni ye ne ma no kosto ni se one olusu ni na japade nyina ni odini fifiri ape bia no firi ni sa okode na ofa just run for your life wi nyapade a ekosto no no efiri ho ni a etosu mi nu se ne ono ankasa ne chochomcho oyeden ifiri ni nsa and bible say duro ba bi no na onya ba akora anyeden enware no nti ne mama trans se o yanhwe ya na se yagawu a ye nyama nyasa o se yagawu a ye nyama nti no yanyeden ene sare ya yema no nsa no na ye nkono ho ye nyama na ba akoro try na to mu na se kan wono so eh afade a
3: mhm
2: esme ye bi no no so try na fa ye ansa na mbe nyama at the beginning omo generation an custom ndi ene ye ajanu da no ma ye nyina ye celebrate mo ye nchetse ye nkasam fa ho ye nche ajanu kunan ye na ajanu mas ye mpeje ajanu GH, mame, ntu asopo. Nipa binum, mimi ni ubiya nyadwin. Ye nina niye wasa mentality ni so, mi papa anshami, mi mami anshami. So, ma nyashefuo. To come on this earth. So, ubaba sasisu. And that young we used to be without human father. And now I ja anymore a bit to me. Aye ye. So a young kanwa were existence ain't to me any day. Any juma. So old bats are see so no a janima unto me un ye option be out in the abas as so true father. Obi anu obetuma ba asase su ba gona ba asase su except Jesus Christ na ye nsa no we Yesu bi ene na omo se omo ye den abrofo se omo ye den ene kora no se ye twen agya no hu nsu ana me bwa
3: sir
2: o pe the correct you know ye twen agya no hu nsu ne ya invite the ama oba am nti se obi ba asase su no de but as a human being men ka robot except through my father. So enam agya no so a undwe ema success. Ndi enu ko ampo ye aye ade a esom bo a sesi nipa bi a challenge. Aye ade a esom bo a sesi nipa bi a wasase so di bu na ne die ma. Do se wanya ne honam fam nwumadi a Yakobon de a hye ne nsa afa akwa no so de be ya akwa no be pegya akwa no beba akwa no behu nyame ani onyam akwa no behu awade kese ya akwa no beba abe man botaya awade de bon no abam no se wa anya sa adwuma die no eno no ye ono no Yakobon temasem
3: okay
2: se as father ni ruo as father no want to ni ama Yakobon trimpo a ode bo nipa anase ode ba no ode ma no ama Anono ye ono Yakobon temasem. God will jet every father for that. But Bible can say, "Eje biara, ubebu uma, enwa kunta." Ndi ajafu ono fanya umtim. se akwa no nam wo so e ba asase so no aye ba ko no no unya wi a wa wi ujuma di a di kan but juma di e to so mienu se as father no se di unyankopon aye ye na ja obo ye ho ban na through him no ye nya dia ye hwehwe nyina efri ni ho no saa na ye honam fam agya no nso o juma die sononko a ese se won so udi na ode boa e ma nyankopon otrimpo a ode bo onipa bia e be bam se wototo juma die ase a ene na duru ba bia nipa fam nipa fam adwen die nipa fam nsusu ye die nipa fam otrimpo die wan hwe ya na wan hwe ya na obadwen se die sase wo ye no wan ntumi anye wana koma how aba tin pese me kan yankopon wo ye sa ayade a ehadwen yankopon ka so ni Deuteronomy 32:6 mamen kan Deuteronomy 32:6 na ti asem yankopon ka asem bi wo se Awurade na mutu ana ka se ye God as our father e ka se nti me yankopon na mutu am ka se na one idra for na na ka se mutu am ka se oman kwasiafo uti oman nkwasiafo a woni tire enye ono ni waja enye ono ni waja a onya awo ana obowo nyo no na waja obowo na ono na oyewo na odewo etim ho sasem ya na nyankopon di oman no ho ya as their father odi wo ho ya as a father ah ono na oyi won free nkwasumu bo ho ban di won achi bo won nanso oman na yese woni tire oman na ayese woni agya bia waye bibi bia wo wona brabom nan kra bi tie mu a manye wadwene se obi anya bibi bia wo wabrabom anna me kan yan oman ye wo wiase mu no nko a annam agya so ama waba wiase mu no esombo nyinyina ne yewo saa dwen no biribi atwam nyinyina ne yewo saa koma no biribi atwam so a giant to me anya ne responsibility wa ma ne nku ho wa ma ne yema hyehye no ama wo wa ma wo dia nke hia anka betumi ama wo so wa pega beye nipa kese ana nipa titiro but eno entumi cancel buo ne anidie ano no na juma ne responsibility a want to me anya no ano ye onu nyankopon tem asema ebi saa ye onu bi na na nyankopon ad e wo oman ne ho the same applies to a father se agya enya wo na se ne nidie ni buo wan fa mano a agya di ya wo do ebi a want to me anya minim de si minim de ba onyankopon ko wa osi ye nyai atemu onye den amfa man ye nyina right position se ebubu obi aten osi ye no hwan a ye bu obi aten who are you to judge others ade ya wubu obi ho aten wo ye chain na eten wo ye de chain sa ndi judgment de se ye tu obi ka de onyankopon kwa ne tuaka onyankopon kwa ne bu aten no tuaka ono kwa na sentence obi ono kwa na aja ode ne sentence you know ode bo hokima nothing can change ndi ye nya man na hunu se wo waja ntumi anya wo de obeye mmania ebi a wagyade wo fa mu no anya hwesoo anya bisua emfa ma Now, Emma, the same principle, no, Emma, ni wana, Emma, sa kwa naso. But, ya no so, ya janomu antumi amfye yen, ana ya janomu antumi amwa ye mayan nruba bi ase se yedru. Kwa ya, ya nam so, ene ni ma ye jen, wangwa waso, uma, uba uonu. Uso one here, would be with you. One here. Because of it, because of me, your woman, me, papa, and women, you mean so many babia. With on your babia. Oh, nine. And the young Kaiser, a gentleman, a nipper binomwa, young copon, and you want your far one so a buyer. Now, a nuncuano. Kurano asombomai onim se ema binu mo omonyem kromo ka tio mukunu ma ni omukunu mo mo koyegu mo suku pressure ma mana na mana koyegu but se ajati magina na naso ma waji watum ama se wa bie hu kwan se bra wi asi we mo na what you mean about we are seeing women. Because I'm not your decision, final decision taker. Nyanko pon planti we are. Oh, kwa yinse, oba seno, anano, oh, kwa yinse, oba jiatum. Ndi niya, oba jeno. Anase di, oba shushu no. Aya, anu na ebu ama oba we are seeing, anu no bie kwa yinu. Say, jaka se, om mie kwa yinu ma ma, om mie. Bi okra ba no timika se onko yi yi se bi a omo omo twetem pna nom ne saa ne manom because na waja kaso obese wanyinze na kwan hodo bebere so a obetima fa so a se wanyinze but in all ayi no ma bata hu nyina chi no aja se no matter how mama kwan bra nti se oba na se wantumi anya on pray ni ro yi na se wantumi am ma wo dia na nka hia wo honam fama eno ntira se yigine wo eno ntira se tono twene wa fam dia wo so betumi aye na wo dia bo anu na wa fam dia na dia bo ni pa bebre sa dia we adi omo adwe mu dem sa no mo we adi nipa bebre adwene mu dem nti no ama ani a yare shepa aja ana se akoma yode je aja tum no eswakra but imu se wiase maye no aja edi mu akontu pa nyankopon eye ne fam de nyira wi a eye aja ene ma approval se aja ama approve ano o maye no entimi ewie pe nti na ye mo aja no baso na ye nshire aja no ye mpeje aja no no matter how se de waja tie bia no oye waja and we have one father one mother nti ai although miwa aja no bebre a miwa aja no bebre a akamaja ahode me ba asase so ehun miwa aja no bebre nanso aja owo mi no eye ba ko pe nti sedia esitie bia no sedia ofa mu bia no sedia asi bia no ana dia onam bia no manenya wa ho ase onyankopon enam acha bi so adu ba asase so sedia waja tie bia no manenya wa ho na ye nyina mfa akoma pa entuni akire because enye se bia ajanom ye yejere osana bibi stisa ajanom bro ajanom bro.

0: odi blem ma na nye ye because that time a wo pie mu no na onye bi a na ne nsem ni bi ono no obi na to mani di na me tu nipa maba nura me ka se mi na smt me ko dosto bi me ko hokoto ade na ji eti me ko duro na akwa bia beto ah e bia so bi na suma na dia menim but bet to differ say obi na suma na akwa ba ya kitwa beto pregnant state test bi se bi na suma na dia fine maybe bi na suma se nya obi pa na suma no na sa akwa say se nye ubi nesuma na onwa kwa tesi ya. Kwa tesi na onyima. Ni option ni miyunu. Ida sobe seno. Nase e bia. Wanjumia seno na oko uwa. E bia na e, neyonko wa kora po. Na wayene saa. Indi saa kora ano. Obaye da afe. Ubano. Indi saa kora ano bebebe njini no. Wadu ya jangu wa semo na shiritim. Indi wate ya jedini ya. Because Omo hu agya bia wona life mu. Omo hu agya na there are many.
1: Kura fa kura ohun ni nanim kura.
0: Kura biem. Oh, na san kura fo no dosun. Me se wona ya wo wona wo ya fatherless no. Omo chen omo a ya wo omo omo ne ye ni ya janum eti. Omo dosun pa.
1: Apoiso ya nusu na nia kusupa.
0: Ano na kusupa?
1: Bunga kula kiti.
0: Na no, ujumbe.
1: Timi zee, wamplani bibi.
0: Wamplani bibi pia. Akura, wewe mpa info, mufanya mani ma, onu ni pieto si. Nuhu kura ano, nuhu siasi kura ano, nuhu siasi kura ano, intimi ni wewe mudi ya papa bia. Tofiwa kitingeti, bunga ano akonye. Oni akura, no mwa akonye. Ndi sa akura no be den ahwe wo ndi maami na na be rezi na kwapem so benyini ndi obanyini na agya hu sunsun bi agya do bi anya den enni ne mu so na mo kura ka chenza ne papa ni agbo nsa ohwe na sa na watwam ndi e top da bia suban na yere sha ase no na kwafa wonim nyina ba na nyese bia wona wo msa nipa binim wo ho mo tesa na pa se oba ha obe ware oni ukunu ate aware ase na we ukunu se onhwene ma me ho bi da ni ma make as you make am wase mi ni edi kan no ni otos me no se bi aware ja ya ba so aware ja ya ba aware ja ya ba na sa na emo ni nyina ta ye den esisie but one awa be ma bi kura wo a aware ja ya ba ohwene ma to be honest bema bi wa so bema bi wa one oba bi ofa oba bi one na jai but ohwe nkra no but we need problem o because I were jai aba no ohwe nkra no se den ya o munya father love mother because who is kana we no mu hunu na ma me no so me kan jero nkra no se even bo so me crowd is care come one so ma me no be kan so mo papa discover me na even ma amene kura tefi yon da obi odi u papa natem mo papa nyame betua reka mo papa jise den den jise den den oba kansem jese nsem oba ka man kura na hu se wudi akuye uye dia enemy enso na wo supply wo no sane ma mienu san krofo omodo so sene nipa omone omo awofo anase awarefo a wa wari no ne ne yire ete dan ba kumu a anasa omutifie ba kumu a ohwe ne ma san gboforo do so chen ye yana ya wari a ye ne ya yire ne ya matifie a ye hwe wono wona waja wo wu ya wanhwe nkura omu ne omutipe nkura wo ye ani nipa omu aja wari e ani nipa omu twempena omu awu a ye nware omu no omu do so sene ye
1: pa
0: sankra no do so sene mu do so sene yana yete aware ase a do bia ye koba so na no na me

0: music on tunesjam.com.
1: Ano pe mami san so mo wa chibi. Na me fo mra han ba kwa chipu nka se fidi so ni da so FM. Ana kwa ye papa fo dai die. Ame mo si ma be dubi. Na ba bi obi afla wo papa na ka bibi kire no. Enti no e fri edu mu ko no. Kopim se no nkro be ba pan mu no. Ama wo si ma dwa adwie si ma dunum sima dunum frena ka bibi kire wo papa enti no ma bi lines na tum 0546637474 0546637474 we su betimi afre na wa ka bibi ade a kire wo papa afre fu di kain bajo dinu ma bi o ka se free Didn't you be a cassette free?